Saturday oni ni ojo keta ninu osu elekewa aye gbagbo pe wa ki wa lasan ogbe yin te gbagbo ko su yi oni lo lofo ko ni wa lasan fun o di day ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi ologun ajobo oba to po ni pa atagbara oni ni Saturday mommy today is third ojo keta 10/2026 ojo kewa osu kewa odun 2026 e kan mo bo wa joko ni bi pepe adupe lowo baba mi baba re fun gbogbo to se ninu ose yi oni to ni Saturday enikan ni o se se ko je pe royin ayo nwo li omo gbe bayen yes ko si nkan ti mo fe gbe ju royin ayo lo ni gbogbo ojo Saturday weekend is a weekend of wonder gbogbo bi te ba we mo bo e ja kan lo joko ni bi pepe ka ma so fun baba mi baba re pe o ku ise engineer Pastor Dekunle Epaphras, Woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka, si opposite when my bank, Temi Dire Market, Gbagidi tun ni Ilu Ibadan. Emi mo so pe adupe ti wa. Engineer bank pe Pastor Mrs. Temitayo. Loni ojo Saturday ki won mo gbon soke ka fi mo dupe. Mommy, wa wa mo mi so tun wa mo mi so si. Oba ti oje ki ile o gbe wa to mo re mi. Osu ni o daju, osu ni o pe oju. Akpe osu ni overtaken by prayer.

0: mo gbe yin omo Olorun eni to se mi lore o ni mo ndupe fun ko si eni ta tun le dupe fun to koja Jesu yi ada ope ada ogo pada aso ipo se ogo ni fun o Jesu ninu awon adua ti Olorun ki ko laye ni adu ope wa isele bi ope mi mo bo ba le se ami bo se joko yen loruko Jesu yo kuku de ba o isele ti o fi aye gba eri isele ti o fi aye gba ope ninu aye mi ati e yo sele se yin sa in Jesus name mi mo boye le dide mami e kan roju mi mo bo le dide sa oni ni awe wa di number 3 ojo keta ninu awe ojo keta awe wa pe meta laaro yi a si gba ma koko bo sori Facebook bi 6:30 ma wa sori Facebook igba ti o ba fi di ago meji la ma tun pada wa ni agbare ni to ni aye atun ni bo le wa te tin gbun mi omode ni gbo mi agba ni gbo mi e gbe owo yen soke e wa momo so a fe ki hallelujah ni a fe ki hallelujah odidi hallelujah mesan ati ogo merin o je 13 be ba add 3 + 10 a je 13 ati wonu osu inu osu ke wa la wa yi momo to ba gbagbo pe wa ri yanu lo se to ba gbagbo pe won fowo kan wa ba mi ki hallelujah and make sure po socket yin o gbo sa mo go be n lo iyo yin mo ti so nipa iyo mo tun le tun mu ma tun tun so bo se wa yen gbogbo osu ile fi lo somebody shout hallelujah mesoya hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo ogo merin oya ogo ogo ogo ogo fun mesaya eyin ayan fe se ri ni sunday ola ko to di pe ma ni e lo joko mo fe gbadua fun awon die mo fe la gbugbe nu le lati so fun yin pe ma mo mo anoint wa ni o ati first service o ati second service o every first sunday of the month is anointing service any can be bawo whereby we are going to anoint you awa se nkan kan to yato kinkini mo so nkan kan fun eyin te ni yonle mo so bi te fi si ati awon bi te fi si ati awon bi te fi si to ba tun do la ma tun tun repeat mo so ni ojo wednesday mo so ni ojo tuesday lagbara olohun mo so ni ilu eko ma tun tun so ni agbara eni to laye atorun mami ajo gbawe loni ni enikan ni ki la fe fi break loni gbogbo eyan patapata e wa agbon agbon coconut pelu eyin meji meji iyen di 12 to 2 lagbara olohun mami try se ri lo sui agbadua si gbawe bibeli la won kan yi oni lo lai si awe ati adua it is prayer and fasting oni ma mu testimony jade to ba gbo ta nso eri tike tike komo si nkan meji to fa amomo gbawe be la si ngbadua e dide gbogbo eyan omo olohun ja si nkan kan laaro yi e kigbe eni baba gbogbo ko se se ninu aye mi ba mi so di si se se gbogbo ko se se gbogbo ku di aye mi olohun fowo kan je ki iya to de ba mi in the name of Jesus mami en nawo si waju e wa fi owo yen gba ara yin bayi eyin ofa tako ninu omi ateje mi losu kewa gbogbo ofa ire nbo sa o idunun nbo o mama ti nbo mi ire nbo o olohun ba nbo mura o eyin ofa tako e gbo oluwa bayi ni oluwa wi jade lara mi fi aye mi nle fi ise mi nle fi aye awon omo mi nle in the name of Jesus Christ baba ri ofa ko fa ti won pe ni ofa tako ina gbadanu ninu aye awon omo olomo in the name of Jesus Christ e gbadu eleketa Jeremiah 33 verse 3 len down oni ke pe mi emi o si gbo emi o si fun la ti alagbara ma fi han bo ba le kigbe o di dandan ki yi pada o wa o ti je pe laaro kutukutu oni ma pada bo sori Facebook ati wa ninu ipade agbara se ri gbogbo time 1 to 7 isera ni awe ni ipese nti o sele to mo tun so testimony si ninu osu eleke wa ni wa ni baba dide soro mi olorun yara lati ran mi lowo dide soro mi wa yara lati ran mi lowo olorun dide soro mi yara lati ran awon omo mi lowo loruko jesu oyoyoye so daduwa be in the name of Jesus olorun dide soro mi yara yara loruko Jesu lati ran mi lowo in the name of Jesus Christ gbogbo eni to ngbo mi laaro yi mo fi majemu ipe so tele owo itusile owo agbara olohun ko kan aye yin iyipada to ni to lami to lami laka mo ni ko sele ninu aye re in the name of Jesus Christ e wa gbadura number 4 yi e ka ise merin si waju wa na wo soke baba je ki osu eleke wa yi o pe mi je ki osu yi o pe mi osu yi wa pe mi ju gbogbo osu ti mo tin lo lo osu yi olorun ji o pe mi osu eleke wa gboro oluwa wa pe epafra da ko ti ena wa pe epafras wa pe mi loruko jesu in the name of jesus gbogbo eni tin fenu so tele tin gbadua loruko baba to ma ti temi mimo osu eleya pe o in Jesus name egbe ese kanu siwaju wa nawo yen soke wa ni baba gbogbo eyin alaanu mi ninu osu yi e ri mi gbogbo eyin alaanu mi ninu osu yi e wa mi wa gbogbo eyin alaanu mi ninu osu yi e pade mi loju ona emi ati yin ojo foju koju e ru mi to nbe lowo yin e jule fun mi in Jesus name gbogbo eyin omo olohun bo se fenu wi mo fi ase ati majemu olohun so tele si aye re pe alaanu atolore re tin be ninu osu kewa ki won bere si wa loruko Jesu alaanu re o wa ninu osu elekewa e kigbe mo ti wo osu kewa olore mi a wa in Jesus name thank you father for in Jesus name we have prayed ago mefa bo ni ma bo sori Facebook ago mefa bo ni ma bo sori TikTok ago mefa bo yin na ni ma bo sori YouTube gbogbo bi te ba tin lanfani ati gbo mi eyin ayan fe e je nsi de bayi e ba npe baba yi ki won wa ba wa ki won kokko gba mic
1: Hello, Baba Mekaro, Oruko mi ni Oyiride Adeleke, oyin Olorun logo fun iyanu to sele ninu aye mi, gbogbo Olorun ga fun eko to ye koro, eto yi aye niyan pada ninu eto yin. Oluwa yo ma so agbara yin di otun, Oluwa yo ma te yin siwaju, mo ni eri to po repete. Akoko, eni ka lo ra ile, odupe lodo Olorun, pe Olorun pese ile to po repete. Fun idile mi on keji oni pe awon mi meji won keko jade awon mejeji si irise olorun si wa pelu won lenu ise na eri keta oni pe olorun ra oko tuntun fun idile mi agbe olorun ga fun iyanu eti olorun se ninu aye wa lati pase eko eta nri lati odo yin olorun yo ma te si waju mo ki mama olorun yo ma so agbara yin di otun a o jo jogun ijoba olorun ni loruko jesu oluwa wa o dabo na bye bye

0: Christ.
1: Gbogbo eyan omo Olorun dide nle baba ko to di December. Olorun ra le femi na ko to di December. Olorun ra ka femi na ko ile femi na se nya o lenu. Number 1428 akoman adua niyan. Oni bi e ba se wi leti emi Oluwa ni ma se se. Matthew chapter 7 verse 7 so gbe bere a o si fi fun o. Ko si esen nu ko bere nle. Ki sese ko bere le. Ki sese Oluwa ni awon meta la kan gbo mi laaro yi. Olorun lo mo mo position e. Ile won wa. Olorun lo n ti bo settle oro ile yen. E to wa da ju be ni pe ki seyin gan lesan we. Emi awon woli lo won ran Alaanu si o ti o sanwo le fun o. Meta la niyin. Bo ba gba woli loruko woli o jere woli. Engineer pepe yo pomo lola. E ja gbo nti momo ina fe so.
2: E kaaro baba mi o, e kaaro baba mi emi na leri o, mi lomo ojo yin lori afefe lati lukurudu sola loruko mi o, baba mi emi na leri o, baba mi mo dupe lowo yin, mo dupe fun pe yi ti mo join Oluwa ni 2024 ni mo bere si ni gbo program yin, ni mo join pe yin o nebo mi kan lo ko dele ti mo gbo olomi mi mo pe yi o lo se lo play o lo play lo ju mi o ni mo gbo ati gba yin ma ni mo ma ti follow yin back to back bo se di October 2024 be ni mo gba shop o nitori adura yin na ni baba ta bo mi gba shop fun mi o tu yen tu lo be nigba yen leyin yen mo sa bere si ni tu fofe tele ipe yin nigba to wa di 2026 hey baba mi o te to so pa ma ro lore olore ti ki so lore ayomo bi mo ma se ro lore ayomo temi ma ni yin
1: nice mama ni bi mo se pade olore ayomo mi kin lo wa se kin lo lore ayomo se nibi to tin bo mi nawo e o se ke baba ninu osu ke why je pade olore ayomo mi je pade alaanu temi na e tele mi e ma pada E tele mi e ma pada awon t'Olorun yan pe ko se mi lore ta lu so fun pe o so lore ayan mo oni ni awe wa di number 3 o di meta loni omode atagba tin gbo mi a jo gba we ni ara won kan ta so ni ago 12 ara won kan ta so ni ago 6 abo laaro yi ma bo sori Facebook YouTube and TikTok laipe yi tin ba ti jade nu studio ri YouTube mo nlo Hey, one man told you, if there is a man that can pray, there is a God in heaven that can answer prayer. So, I do attend your bagba, only kiba. Mama yente le program bomba to bomba. And agent so, and you will let it son remajemu. Ubu yente let it son remajemu, only look your joketa, as it won't well anyway. E kani aman son remajemu losu. Bibeli ne kwa wanya fe mi jo, jeki wofi e boba mi damajemu. Eyin te ba fe sun ore majemu ti e mura o lo mu fonu ele kin lo lore se fun ya yi engineer
2: baba mi o a kan soro ni schoolmate mi ni o ki ma foro ogun o kokko fun mi ni 500,000 ni jota soro leyin eleyi o ba tun so yi pe ki ni mo tun fe mo ni o da o ba sha tun fun mi 100,000 mo leyin yen igba to ti di 1204 he o ba tun fun mi ni 1 million baba mi o mo ko ma nse ha to ba ti send owo yi o tun di 2804 o tun fun mi ni 500,000 lori pe ka kan soro o ni anything ti ba sha ti fe ki ma bere lowo o mo ma se pe bo wo ba wa lowo mi gan to je wi pe 500,000 lo ku lowo won a tun se pin ninu e fun mi mo lo oko mi ko nkan ma fun mi lowo ni ha baba mi o a sha tun soro freezer o ba tun fun mi ni 1 million ni 2804 ahe mo ni e mo se ma nse ha den fun gbadura fun lo leyin yen he o tun so wi pe bawo de ni oro freezer mi se mo ti se mo ni ah owo ti tan o won pa pass 100 and something loku oni ki ma worry oni ki sha make sure pe mo sha ra freezer yen o sha tun fun mi ni 800,000 oni ki ra freezer ki make sure pe mo tun ra phone tutu mo tun gbe 800,000 mo sha lo ra freezer mo tun ra phone tutu leyin yen baba mi o mo gba to wa tun di ninu osu yi ti mo so pe o ti promise si pe tin ba se pe 6 to ma se birthday fun mi o o ni pe iwo le gbon mi mo de ti gba be o ni mo wa se birthday fun e o ni ha o de wa po le bayi o se wo 500,000 to e manage mo lo ma manage o ma lo se se birthday fun mi ni September yi o baba mi o ere lo po second to mo se birthday ni September 22 baba mi o mo dupe o baba mi ah e react ele no pe lolore ti ki su meet ni wa o he baba mi o e ba mi abdura fu o baba mi o mi me control e di testimony mi re o baba mi e se o mo dupe o baba mi e se mo dupe o e se go sa o da bo sa o

0: Nice.
1: Gbogbo eyan mo Olorun o de je nse bayi eyin wo le nilo olori ayan mo helpers of destiny wa dide nle e wa mo ka ise mefa si waju afiti ba to ba se pe si ojo kefa ni ojo kefa lo gbagbo pe Olorun da eniyan bi ese mefa si waju nu yare mo ka mai ni nbe mo fe gbadua Olorun isi ojo kefa to da momo ida angeli asanu eni angeli afani lowo soke awon ejika ti ija so ye lorun eyan mo pa lase loruko baba to ma ti temi mimo ki won yo si olojiji in the name of Jesus Christ bo se ngbo tenikan won gbo ti e na eyin wo le fe son re majemu yin loni oni lojo keta ni igbaradi fun 77 ti o waye lojo Wednesday ti nbo ah titi de Jesus titi da o so bi Olorun ba fun oni agbara to te a jo wa nbe ni titi Jesus titi o ti da bayi oda account number fun gbogbo awon to fe san da mewa tabi ore majemu oni ko awon ayan fe mi joje won fi ebo ba mi da majemu ore majemu wa bere lati 2000 awon mi san 5 elu mi san 10 o se try re la ro pelu awe ko wa won ti o sele se bi mo ni 12 si 2 la break agbadu an 12 as e break titi 2 account number ni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank Comfort Life Mission International yo gbe jade Comfort Life Mission bi yan ba wole elu eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank in here Comfort Life Mission International yo gbe jade mombo engineer
2: o baba mi o karo eko adura do ni o adura lo le wasa o ni justice to law gba te 20,000 in jade service of that service of danje gba mo se di ona ni no mo send you o ngba ti mo dele to gmg lewo mo mamuti dada mo se jini mo sala mo ti do di lewo o gba mo muti to di ni o mo ji gba mo ji lo mo se lo gba no ti we ni to run for me mo ti mo ti yo gba mo no ti we ni gba mo no ti we ni ti mo mu ba go lati ejo ye di si fe lo mo ko ti mo sa baba mi mo dupe fe lowo ba o mo dupe o yi to se ko re ni wa gbo ara mi olorun ba mi se o ni o ba mi fo nu eri mi elekeji ni pe mi o se to lo yi awon mo mi wa shop awon se mi do wa shop bi en ko ti gbe mo to de ni o ba lo fe ta moto ye ah mo fe ta moto yi ke o fe ta fan to fe baye baje woni ji wo ni ah mi o se pa ko so lo ni ele ese mo de mi atin ko daju ana business kan o be mi ta awon je kan o lo mo se rice mo se ni oda mo nbo emi de wa mu we o wa pe ni ekutia so le lowo to wa lowo se le ru ka se mi se ni 1 million naira ni ba ni ah o wa le pe o ma send yi ti mi lo se mi se bi se ti mi ti mi lo na se mi ni e de se ah o to ma de kini mo send o mu to awon awon ni ese oni o ti ra mu to ye baba mi o gbo gbo ro ko mi ni pe nkan je mi lo ko o me so wa fun mo ni edi to ki ti da wo mo ye pada sibe o se ra mu to ye o to de da o dupe fun lowo ba o Olo ba re mi wasa o
1: nice gbogbo eyan mo Olorun so n gbo nkan gbogbo eni to ba foke le meji to si ami wa jefa wa rafa wa gbadun ifa in the name of Jesus Christ eje o ile ni mo fi se lo ola ojo Sunday anointing service ni mo ti fi owo mi kan awon eyan o ti pe die ma anoint you generally I'm going to anoint you generally by the special grace of God ni ola ola lai lagbare ni to laye ato ma anoint your monday ma anoint agbalagba ma anoint your kun ma anoint your obirin and o wa won ti o tele nigba ta ba fi ka ojo mesan sira won engineer eje mo fi le se lo
3: oruko mi tin leyin ayom de olaniyan mo wa lati ibadan bi bayan
1: ni ibadan bi
3: benin mo mi lo jere ni Jesus city pe ara mi o ya pe mo sick so awon na wa bi bayi
1: epon
3: ya beji
1: ya ta seyin beji
3: no idowu
1: idowu leyin ya beji e ma bo
3: o sele pe iyawo bo eni mi mo ma se iyawo bo oni o mara bi nkan ti mo fe n gba yen because ibatimo ma se iyawo yen mi o gbori
1: e je
3: mi gbori bo wa lo mo ko ti mo fe n ba yin o wa mu mi lo si odo adawon se nkan because mo shall I fun pe mi o gbori o wa ni pe ki ma ro ri po o ma mu lo si bi kan
1: so wa mu lo gbowo
3: wa mu lo si odo bia bi babalawo kan sa so won ni pe ma se ebu osole ati ose so o mu lo si odo ni so ba tan se ose fun mi ati ebu so ojo ti ojo keji ti mo bere si lo nkan yen ba mo yagbe fun osu meta te pe mo ru igudo mami mi o mo pe mo nse nkan ba yan to
0: e mo ya won tin se nkan labenu ti mama won mo
3: so leyin bi abi osu kan atabo ti mo ru keji gan because awon photo yen wa lori phone mo wa sese so fun won pe bye
0: e so pe mo ti lo ru gi oyin o
3: so ibi ta ti lo se kan yen won ni pe ka bo isu so mo de mo se
0: e bo isu na
3: atawon kokokan ba yen sa so kini ti won gbe fun mi ebu yen mo lo after that mo lo ba mo ya gbe gan bi osu meta leyin ba yen ti mo wa pada so fun mi ni won ni pe pe ki wa ni a fe se ba o de je pe omo church bi ba ni mi lati 2022 bo mi o kin wa mo ma so fun won pe awon oro ti ma n poju pe ibi to ba tin poju pe a do kin gba nbe
0: se ri nkan ibi o nyawu laduwa ti mo gba awon ke esu ni won o le mo ke sejo won e mo ya won mi na tin be nta ti won o mo se nsa re so nkan bu yin ibi te ba ti ri ti eyan 1000 ba ti se ami iyanu ti an fa wale ko se ko
3: so mo so fun won pe ajo kin gba nbe to gba to sele gan to di pe because lati bi october september last year mo tin ya gbe yen
0: jesus
3: so ba ti mo wa so fun won won ni pe ki la fe se bayi so won sha mu lo si awon hospital ashi mo se colonoscopy test like won ti bi pipe bo inu di mi da yen la fi le mo pe ki lori le fa nkan to fa igbe sisan bo emi gangan lokan ara mi mo mo pe nkan ti mo se
0: eyin le mo pe en yo
3: de emi mo nkan ti mo se bo awon o mo bo mi so fun won
0: e so be ni nkan
3: so fun won gba to aya ma pada so fun mi pe nkan ti mo se so won mu lo si ibi kan won ni pe pe nkan ti mo se yi pe o ti koyin si eleda mi o pe ko si mo fe se pe ma ku ni o pe ko si nkan ti mo fe se o so mo wa dupe lowo olohun pe o se le pe mo bere si pada wa sinu joy lati bi abi february pada si ma wa emi atanti mi a ma wa si church gba mi wa bi monday te pe ko si service a ma wa si bi enu entrance
0: ben won wa yipo
3: a ma yipo ta ba yipo a ma gbadura won a ma bo lohun soro pe olohun mo mo ke mo ti sase ma se pe mo de ti sise mo ti siwa waju re jo wonu ola lanu re ko fi gba mi iwo nikan solo le gba mi to ba gba mi kuro inu nkan ese ti mo wa ma jeje ni waju oporun waju re pe iwo olohun oloke yi pe o wa ko de wa si bebe pe adura de gba lori oke yi pelu mi je loju emi atanti mi ko atanti mi won se ara won wa ni eko tapo won ara da won ma wa bi pe pelu mi so mo wa jeje ni waju olohun mo je ri ni waju olohun pe to ba gba mi la te ko je ki n wa laye ki n wa laye to je ki n dogu to tun je ki n ri birthday mi ti a lo tan ni on the 9 because 99 birthday
0: ti 99 ni
3: so mo wa je olohun pe to ba je ki n ri bi mo wa je ri ni waju oporo ni waju re so ri mi ti mo wa lele
0: e meje yin wa saju wa n gba
3: adura n gba
0: adura n gba bi te ko ba po si
3: adura n gba so o eri mi keji ni pe
1: nice o to eje mo lo e mo so lola tabotun la gbogbo eyin omo olohun gbowo saya re mo fi maje mu so tele gbogbo eni tin gbo mi ata mo n lo gbe yoku mo n lo gbe gbo testimony lori youtube lori facebook gbogbo ite gbo tan ma gbe titi dola ladua ngba sa mo si je won o tu oje gbe bi te ko ba wa awon eyan ai mo ye se yanu tele katan because of the angels ibi ti angel po siju ni ibi ti ero po siju e wo gbogbo eni tin gbo mi laaro yi adua re yo gba ni seju mi loruko jesu ti nazareth jajo gba we jajo wonu majemu awe jajo sun re majemu yi jajo gba jesu yi po ko wo ti o tele account number fun gbogbo eni te fe sun re majemu tabi idamewa tabo re adua mi gba ore majemu bere lati 2000 5000 10 bo lo n ba se bless ye e si mo san tawon mo yin account number ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yin o ba wole e lo 2017 42, 90, 47. 20, 17. 42, 90, 47. Comfort Life Mission International. You know, we daddy, First Bank. Oh, boy, you're more long time, so joy being lonely. Kiri ata, no call that woman, ikmeng away. E wa go, e yo shiri, e o tayo. Mo labu benu mele, muni, happy birthday to you. Long life and prosperity. Happy wedding anniversary. God will bless you. Ejeman lori YouTube, TikTok, and Facebook. Bekwe yemi ton kwamambe. God bless you. Eni kani mo fe share testimony. Ejeki on loud kunit lori number. It is well with you. 080-88-71-65-66. 080-88-71-65-66. E send the message in. Ire atanu ko bayin. Ejeman lori Facebook. You are blessed. It is well with you.
4: There are only two types of people in this world. Those who love Super FM and those who have never tried it.